non non dede ni ande ko mara haaje wa kere kude man kam be ngidini hande kambe be ndarano be paddonorto kala dum ko torrata ni hande wa kere ko larani demitirle ko larani hande cenjaaki wakkatiji ngam be kebani hande kambe bono be taskitonoro ha dum ko walliti tabe no be kurade kutunida wa kere ko larani demitirle majum dabbaji e dum ko larani ndiyam ha fahin be aynirgal ni hande dedei no be kisrata juutuki ndiyam ha babe mabbe ardani be wakere ko larani luube kambe bo be puddi daga nyande altinego ha sare ena don mo hawriti de jangirde de dum rewbe filobe e jamuni hande entreprise ji dum kambe ben janginte hawriti de man dum hawriti de ni hande tammide wallitigo ben don jallirbe amare ngambe keba hande kambe bo be pama no kude no be tokkirtani hande luube majum mana no be dokkirta be luube ha kolarani marché public no be kurata kude man e dedei noyde kurete habe kewani hande kambe bo be naftoro bote maje njamdi sapo min sapo to ya sud radio hado kadden ko wari nyalmaare hande ko wari dum kudi dama min betero lionel no men gar kanyum waddani ondi min so ebi ya sidi min dumin waliteron ko jube fulfulle to Allah moye se jango ala mi se jamdi sapo kalkal ha sud radio jogbe gabriel.

menon jamina da jata zamu ka kara jami to zabiri to tsamma gibe kana laba ma zamu da mai to nan yana da kan juma bin na to cham jama ni minute jama na ta turbuno ba da kan juma dan mi to za yi za dan na ban za ni ma tana mercredi mercredi ana na za nan sai ma fi ma mun gwa fa bi ma langai zanye ne te ne tokma na ba na gonka ba ma tana fali ya be je sais dans cette naïve fagne wudwud wurwur na ma yaga lili so ma luwa ga yo ma dima kyabe ma lawo la ma kubu jinta ma so ngila ka jiata anana sima fima goye fima mgwa fa bi ma langai te ba fa fi juin si ordinaire gwa na jama gwa tetliya cabine technique chobe gabriel ban cabine technique ng ala guata chufa ya malang wala madama dina Fatima Boloki zato guaye dole yebe tiba fa madama na ya kaji so tayama dama dina chobe Gabriel mata dota dama ga fa babi de mi jobdin pa fin na talale sarma no na galalle ya ma duk pa pa menul gua meninji fa fa la mi ga ban bayr sarma na pi mo no yo ga mi fa buaye makai lan ka zaman manza masa ge ka bon to to bwata to mani ba afika to me gabriel mosoza la leon mitawza izadan izo ka kara de ma kaldan ay tabin technique

0: Yo, what's up, comme tu dans ça, dans ma ligne, tu Gabriel, mais tu dans ça, tu as un cacara, tu as la belle série, nana, tu as un German, mais tu as un German, Lala beri serman do kafa falavi nala KGB kafa pilba. Bayi mati serman mga ting na u prezidama u depite damat ina ali kulu tu chaymi. Don ulfa sermana kalfa kayamat ina muritani kalba faka mutari. Kajete kina damamo yi prezidama u depite ma sermuntani ta akwe damat ina mamut ben ben. Kogur dada ta gwa wo tere ki fara po ta gwa ki mula po yep ma damala ma predan ita damala ma predan ita jurup waye soge jurup usilip weta ko natabo sir muritani lang adikban sir manta da tokpany lang juba nota tohyak nana kanyan po nota kogur funa ma po depite a fara po rupu fima kiane afika za wola gal jupu maka sofa ya govalama po da pili mo te ki won po da pili agardon fa mayen lano agardon mahen lano ko zo tere ki fara waye bu maka na ta na bu pedan assemblée ma ban fali ka fa ka Mauritanie akoyo yo za te ki pora di sun blue te ki ngin areye zama yebo na bu yema mo gouvernement mo doni yo afa antilie mata bu kaso ga bu ma ye gouvernement ma kan bo ka za mo su maso yin rubuwaye kaso donwai kogoro na tabo kyan dongyo gwa shi ojinar gwanjama gwa tetel na inge de shi ojinar gwanjama gwa tetel iya ton kyan bo gwa kogoro zara ote nyan yama gufalama bu mamo legi so kala so kawa iye mahin shigebe makia shia na sode dondone tere ki mrupuwae kogoro rana ma pangriya bawo te suon ma minister ma sekretar general po minister ma de bon bo wa exige na gafaneo akoyi madama ina docteur ramatu utoin akoyi ge bintayaye na bintayaye da fani fa boyo akoyi fali boye ma gvala mumal so za ma mo shige bu jin afrika wele za ma lan kane ki ma mo so le bu jin lan kane ki wata ko gurka so ga ka yini ma mo le bu jin ayen bo fin da don rege gne kazam so kebshin akan ta mama don ke bujin bela kazam so kebshin ma dinyala hay ga mana wa ya an gran ga mana wa ka golama je u bujin da fa kama so don ga pil ka kalma ha wa ma ka na ta bu yep ma gufalla ma mata don akwai hu yo ma hi lan ta za ta ki bo forum ta irinin bu yebe liyaye u bo na bu ya man na maka bo za mu fa bo tram na so dan klima kon bo wala jake ka ta shir gban ma ta ya so ma ne bi afiga za mu ya na fu bo ta bu tram na so dan ko na ta ba ana ya fani ko na ma ya fa bo ba mu so ga ta na ta ya yo wa agina fali bu fine mano yebe za di za ge pour région dans cham cham ya région province de jama de tersay ma to man bam atag ngpali ko gol province jama de tersay on afrika da so ga fira ka liza bura yo ba mama ma ta region ma wodo na korabi la la la atanayro su ma da ma yedne afiza ma so ga ta mur waye ka zama so ka yin ya buwata ko zama mo do ya bo pifala ngire bo muta na fali ka so galini e boyin ba mimata ne ya be ka fari afa bal aga ya dane ma ro dan bo to ma kya bo sir ma kya za li wa dan akane so gaba a so ya ya de kaza dan ka na bo fuwa be fa na za bangani ko na ta boya manla ta ban bal gani a furu bo bo ma wala ta ya to ka mo no yi ka fa dan mo ke don be kana ka kam ge de o tiro ka so ga don ba yo ba fa ya man zin lan kal ba fa pi de pli be fa na dan ta don yo to so ko afika ma do ga ka pli ko za na ga in ri ya ba ye so ka so ga li balaye ka kan go vala ma ka juli ka bo am ge de na fali bo fina dan ka za ga ka kan bi yino yo besirman ta ga pir ci ci na ta bo sirmana ai guvalama a pizani kare mu ga in bu mamu don ta kina zama don filu yo zama din za na sara marché public gur zama guvalama a tere kina zama mo don filu ka so ga kya fani ka ge guvalama nu wala a ligra fana ya guvalama a so gi jubura gur fa fala be guvalama a so basun ku kandaba gur zo tere ki kare so ga li ya bubura ka fana ma bangin fali bu fina dan kada ja bu adaga kinu guvalama ka fana ma uwo ka yablan musu shi wa basir ma na fali ya ta ko zana tare kilan bo ta dong liyo ta talai bai ma kana ta lang e yong ta tang liya ba e ba ba la zeng yi tang liya ba pan na le ndi pa la kwa no pa le kol e national ma de command ma de bu commandant la ma da di na zana sara e na yo be ma pu jul be te u ga to afa delegue ma gouvernement ma mo don ya po province ma ma yo ke bi ma le chum lili da wolanta te ki ne za ma mo ka fa ka nga ha ka da ga fu bo te bo ga ma mo ge de te mo kan te ge ki ne za ni yo za ki ne za ki ne mo na ta bo na mo ka bo de na jag walan bo kan yu te ge ki so gur a mo de ma mo po bi la tom ki de lan ga bo wa bo wo lan bo kan te ge ki ta ma wala to ya bo bi lan kan la lan za he ku ri ki lan no ta su ma lo ta za a po pe ne ma mo ge na gab te ge de pu de te ge de pu de pu wa ano ko golza ga bon funa kane kana so ga fu bo de tlaye ka zaki nalla bu mamad do tom kibe pana zo doni so fara bo na yin yin so dirim bo ay ko gol gouverneur mo ka ban ta yani kala so ga fa bo de ga ki ka gawa mo ge de blan ka fana mo yo po gab na jeb ko ka zo na dan la bo abe be ma kana ta ye mamad don fa ka pala akoyun ta be mam jure brebe kata na pulia tobe gabriel besoza la lero
1: le cousin régional.

assalamu alaykum nay sakani te min diaga kal kala woni studio ndo valora de ciade haara ngu janda kal ngi tan abara ngum ngum sondu telami de ni mangi ken haara mo seyna kekne ken haara mo seyna araka haga dugi haga araka alla nanga do kala li video di biara kamando yen ko mane ciade ro na pelle de sabbi so mun kala ko asan mun akani ngi te min diaga kal kal ndo saara re nay saara sunay ni habari de ni mun comme tan abara ngum ngum yonga lunga kula ndeka binde technique ala tan mun ka sey ramu tan no habari ngum ngum sondi mi mun ciala technicien ndi chanaga chok be gabriella ay ton ma chal dagram gite ngata idran yen ci dara gite ngi ga fatime boloki lunga chal la micro ga biabar ngam nangu sonde tan medene mi yego ciri nga waya ibrahim mamad mbomi nga pigalo kawti kam nge mu koy monal mo tan na habar ngam nangu sonde yom ngam bar no gabriel tan tan mu no ka sedd bi li chap buru mu koy mo kabin technique.

nalle gara ha day dan yulu dum nga fara dum ho barram ge day ya fa daw dum ho barram ge Mauritania day dran ki yugo ya jangu ge tegam go jamangi ke de ki ngendo so dan mo ngar dum president blangan nga fara ho barram e dran ki ya jangu ge te ga ya ta daw man nga ke de ka daw nda ga wadi ngane lu Muhammad Ben mulungi chan ga Muhammad Ben mami geta yo day dan mo nga fulungu dum go fara dum ho barram ge Mauritania nga day namu ru dingi ke de ka daga akula day ya di bel dinga tadam nga ya dingi ke kadang yi katadam nare mi ngi chan ka francophone yo dran ci ya jangu te ga ya tadabam nangi ke kada ga ya kam nar mahalla manum tadam ga kola far dran mi ngi ka ga shab yo yo nga handu yo nga daw nga ya jangu te ga ya ka dinga day dran ci soro fayde dingi yan nga han nga day man nga dan hangiri kal kal ga day hinga mader ka wi yo nga day dinga mi go wa jamangi ke ki ya ka gre je ni ngi ya je yo da ya cha polo mi yo nge ke de dara jangi ke de kada ga yar yoro mi ga u ga jamai ki yo je ni ngi dran ya jangu ge te yo ya ka da ya ku ro hul yoro ndo so na ka mu hada ngane da dinge har nge da dran yan da hada ga dan ga ya jangu ge te yoro da ya yaru ya tai shai go dinge ke de kada go ya ta ya paran ga dran ga ya je gan du so ga ban andir yan ka ngai kada ngere da ya che gi ne wonde ka wali ngana lungu ndai lungu fado domo ngi hubarum ngam no handu ngi chan ga di kulutu chaimi yo dai dan go na la wa daya ini nga daya ini logme nga dai dan ngen dai na la wa daya nak mur hadar e dan mangu daya hada ngam no handu apa ha jama yo nga so ga dai dran ga ndu so daya nak mu hada ngi kere kere dan mu hada nga na nak mu daya unde do ngam no chara handu ngam mi go wa yalla re yukula yalla re wolo ngam non yo hada dande jow ko moni ge dai dan nak me yo ngi dai dan wona ciga wonde kawli ngana ger dai dran mi go president jamay do mu fada hubar ram ngi kede kingi ya jega ya kal ko ga dai ya kam nar wala ma dinga namru go dran mi go jamay ngi kede yukul ngi dai do sona ka dinga namru shap ngando ke cilagan yo dai yo ngi dran go ya jega yan ga ya balla ger dai ya nduso hada afanani yego habar ke tengi de choro ay talaga kwader unde hotel dum ngi chan gara lison blue yo yade ga dai ya wonde haga ki hinga yune ronda haga dum ki yo haga yo ga yedo guni haga dum ki yo haga yo arak di ngi kire kada nga wonde haga ki yoro hokuma dai nana yo nge dai ya je ga yaman da di kimi nani rikal kal di kimi nani rikal kal yo nge ya je ga dai drana yo dai ya mi yo nge kede yo atelier ngara ne hogire sai ke ni nga yo hogire sai haga yo chubu yo nga yi jaygire yamun de karkal yamun de dai ka kar ngaran bu ngaran dum yo gede yamun gede dai yamu dinge dran yaju gore yande kalkal ga dai yan nga mbolo fo yamu dai dinge dran yan marna ni garanga ya ta yande kalkal yo nga yo dran nga yi jangu gute angu gute gede dai yamun de kalkal gede haga ge kenenge dai nakel yo yo dai yi chuwi mai kalkal di dinge kede kadanga dran ya ta yan nga yi ma yande kalkal gede chobuno ngaran yo mi ge ngi kede nga secrétaire nga ngekede nga ministère ngekede kada goya hamle migo ngekede nga ma yawa ondo yawa ma yawa wara himi ngi charanga talam nare mi ngi charanga point focal ngekede kada yo go drango yawa yaje yi ni nga yaje yo da ya ya law ka kan dum yo gir da idranga so yi ka ga kurma na gite mu sando hay ci ngi raga du ki ya ga ga do ngi haga du ki ha ga ra kyoro da indra ro ngri yana la kida yi ko law ni ministere ke kede kada yo ngi kida ma dai ki min nir kal kan dai min yan ngala wa agra ha ga ga kin nga ha aw gal yo yi ngi dai ni ngara nga ya je ga da indran nga yi lan ngi dai ndo so aro fikir ngana gire da ye cho mun ndu nga je gire dai nan yo ngirum ngi dia mu ngi ko le ministre secrétaire général ni gouvernement ngirum ngi char ga docteur Ramatu Muhammad nga da je ga chobuna yo de ci dawran ngere dai dran ga ya je ngu gite ga ya ta dawam nangi kede kada yo ye go habar ra gite ngere habar nga dan yo namru mi go nga hal nga yan nga hal nga kago nga ani nga da ya fu dongo hokuma yo ya da ay literna ko adi ro ya je wonde dai fado dum ngere lekol ngi channel mi go nga dai yan ci dango hokuma nga tanam ngere mi channel école nationale d'administration ngiya je yana wonde enayo yini giya je yo dai mi ngi kede kada yanga e kedan kidar kal kal ngaram ngi yan kide kagu mi go jama ngi dai yan kide entreprise ngi kede kada ngi ko la wonde dai dole mo ngi ko la wonde dole ngam ne ngai daran ya jaya ngu gete ga dai ya ndoso ar fikir ngana mo ni re hal ngi kagu enir kal kal
mata ina dimel kimuro mi kega nor hal kagu nenni kal kal yonga ya jangu te agar mun naram halama ogum hal nge dai hal nge kagu nani agar mi yonge kede nge ayu kula agar unda dai lunga mun handu ga yanal kide nga dan kagu yu mi yonga mun ngi kula handu wa mun gre yanal kide kagu nga dai andu so dai na jega ya kam nan da kal kal ye go habar ga te hengi de habar ya dan yo namur gulungi changa jeri ge general gouvernement au point de la province nga mayo ke bi ouest yo day dan yan awunda pala yo chuderna chapon mi ngi kede kada agar mi go nge yokol yo kimi kimi gro hal nge ya ni nga manangi kede kada nga mi go ngeli gere day ngeli nge kede ki ga kenu do kali ma nga day bi nga yaro ay bu nga day dingi kede kada na kali par dan ne la fa ko ler ndio dan wona chapon mi go honde sei o gir sei ga yo dran go i jay gre day ndo so alan nga daru fikir nga na gre day dinga ko lenga la nga yugo di ike gan gre day ne yani gre day ya ay bu nge kede kada nga hugu yoro nan yo ñaw nda kaw li nga ñoro mi yonge kede kada nga day dana chapol lo nga ya chono har dingi de goray a chono hal nge a waray a runde province nga dana hal nge i chubu a chubu hal nga ko lu yo day province nga ni e tenir kal kal kede dingi kede kada nga ni ga aluya yonga ya chubu ha day ga ro nga yo nga day dan wa dingan nga an ma nya pi gro dingi de a gre che ni nda kaw li nga ñoo lugu nga day dem no nga mu chan noga delegue general du gouvernement près de la province nga mayo ke bi est nga dem no mu chan noga gouverneur yo lungi chan nga abdel manan yo dana wonde kaw li nga na ce yo chono mi go nge kere ka dangi kulu jama yo nga so ndoso hen dum nga na ga chono day mi go jama nge kere ka danga ya jay angu gite de ya lan ka de ya ja kar kal kan dinge kere ka da nga yo day ya dinga lu man doso han ga ya jege de ya lan ga da in doso dinga nga acal le ngala nga day na kan nga chono ni la fiama nu o chono day dinga ya kula day mi go jamen ga yo nga day dinge dan go na chagar ka wali nga na gre na wana ga wa gra mena nga ni yo o ga te habar nga mo tole me dinga mi go sande ki an haram se yen na hag se yen na ga kne ki ara ka ga du ki wa gara ka na na bal ga mo ko bal no wa gabriel lan tarum no wa ka ta yo ni mindi ki ga ken na gare wa do mo ko ya mo mana gar no ka bin tek ni

Radio Mongolia mbasma yatadi yamana onama karame pun hindi got kan di masal pum hindi na util mai makarge na pazar pum pum batu tok bayam karge mai am ka ya anjinu sunda am ka hutam wal fana hindi mai ko zo mai ma perde de l'école ci wani yami chube gabriel nam semem dol magar kal na cholli ki di wani angay sam sawona kawdi mai suna credit sa fil galoppi asin wul dagam bufun bala yama jang jang but ko sigam kala kala kala lan tilen kala gri ci ya humani asiya
funtim golla ta bo mum bassana ka ni ko no tavun mu ko mo yer wana mu simo makagara kay kama boki so gununa pinge so le ko na firwani ba ay humo gina hum ba an kol ban li kol ma hin tayna ni disu san wadir yelom wadi ay ci wadi kay humo ya kay tudi ku fura kembara nay humo gi ci via li unda mai kita pa ho agrawa ti vi ay humo yitwa

0: Ni wuli may ma anba sumay su ta yorina tak vut masira wana ani tut mayram tudera ni ek dram gwala su teptena kay bas mayra Mauritania yamana Mohamed Ben Rakiat ani tut mayram tudarwa ni namang gwala ma bas Mauritania gwala fogasia hutab may yamana francophonie Dari sisi sumai zona zina ngulora kaya yamba tebtinera umbas mayer danga yasi chia uli na mchuchole. Ani chima yera zichirwa ni itakun kufut mazira itamu furi mazira. Ikin humusia kaya ora su tapakade latu tazia uli maimana azike chaka ingiasla ima ngwan na mana. Sama yera nsini yasila ayu ufa kia itetera itakatini ladu. Nana chiki isa igina kwa tazia. Demki imbi igina kwa tazia. Nika indata. Kalau tiap-tiap yang na ali kulitu cahmi, namu ini ikopkan gua cembal lagi jangan eme biri mai. Uli nama sun hurusi furi cicu, hurusi furia atakinar bambas mari cipta ni terai usmi gitu orang kakak yu mai. Ni samaira azila usmi murtani undar yamara, nana azi tak samaira usmi zira, gigile tak samaira usmi angga kimang darianga ni nam din nama. Ni pumema kana madia hotel mengwa ngwala ya radisu blutanwani di hatta hatta ni ni kani hatta wonadi ni hat mayra fi usena governmenta kimba dokini cholei bazar pumbum batutong yamma fidi aji jam bazar pumbum batutong yamma kargani ni kimba bara so ana azina secretary gina lisunda magare fok minister gina ulazina lang lang lang yi chiam tasina bel Cimera ciam tersiu hotel lara di sublerwani alipun ane fidi pumai mazlam fidi na kualit lemari kuvorman latna halang hukim bembara asu kual kual dange apa agen sesu licun mai sesu licin mai suli licun arzik ane suli licun fonsir fata asisan kaya mai mina na hindin maga mairana kimbu awak gina hindi ni kembali mairan ba, ga amulah tiara, ane cale bay mul cale na cale pan timu ah Hindu wanita semua itu ah titi tuan Hindu tapi ursura, ane as kakang gua ni halin usia sin cibia, ane malas sin funtok masin datu ane ni minister lah, sekretar mairan yang dah maris undariat dan halang cint tu kodora, ni doktor Ramatu Muhammad Utoy, namu ane ni ni tok mayrun golla saka iri farfu horanga usimet ma ciwana holuma siwana samalla ciwanda ton da ta ki jangan pumay ma kan ma de ulo nu sirun golla kan ga nyamen tan ya ana sefod ton da to ani lapsu ne yasi pulu chucho sumay suana su kolka iri farfu fi horanga su chole ga yam da mayrun bas mayr chatna set set set set iri ni fana to ga yama indi yasi china bel Sumaya na asu kwalka irifov yorinera yes ce wuli na man halang mai ka ana simet ma siwa na lo yo mo mis chimo na hep ma ergli wanda gidaka ka dar hora ngale litaka ka dar fof yorin le nisu azina fite suwa ni kwalini ana azilini an men ba yor ma isina tut masira u hep ma erimba wanda samal chi wanda ai kwalis irma jivina anige ai su hora ngama ni si azin ligilina ni ai linna an mena fudi gitagiya ai linna an mena sene ai du zarazia inda tu fide zia nu wuli mai jivina ni an mai ge asumai zona kimba kimba yon ga tigzika sina kafili kallidina alina ne tintar gi chogon mai ge na zakkang wan afagin si azin fadai hin alisun da kasu pu mai ma fangara namu wanwani ani su lisun du gouvernement ni su ana pa tapi su na pa masira sarpara i si setnai su pa par ngolara yontina yoni ni asman su mai zoni hin chokze kanga hin tu tin si forsi ana ka fasi mai ani su gouvernement ju sena kol usu azinana azi yoni tap mo fofi poyinana poyi su ana sasir par ko kos kai tigasiya tin dar ngolara kayo suuna ali sunta fogziena halang azi hazine hatta kay ana ba ansa li para lina ne langa suuru wa kidinge yal mana an lamu ikaliyan akli ma ngole nana an fi fa fa fini ho tlanga ko lo mena lina an migerni azi kaga hadin lina ma azi hadin lina ma hadni hinni sun tazia kay sun mai ra asilad ana fi zina wolo ko lo faka mai fatamba tukere kuru agadina lenga de boyma bassa matu takanda nam ngolli ni sama makol unda ga mayra mayke bi u firgina sama kol unda ga mayke bi u firgina yam ana abdurrahman ani pumay makana usimay ma palana na malfun tok mayra ngolla ni tok mayra na kikgara kay hunirin ditu ko sunara sanata titara kain da kamar nan bulo utai azika wani ali punan fidi bo mai malam fidi na azisa anaba konakin duku don hus dukon sunan kai mige sariya tolin kare ni kai sinin su ni kai yon su ni kai limsu musu ni kai satarge sesu mai suwana pa hurir konaka cholani igesia igesia igesia igesia ni pel asine faris usi wasi fufadangi in hong han lemairana aliwana ni ayilina ni atosul asine maige dagara ni maige pel dinan dagada ta igin butfun kat ni kai ayisu war uta girani hinlina ni pa tumigana ayge fagi soxlar tu ko ta gid maini ge inam gouverneur na sama me kolun daga mayra mayke bi ufir gina abdurrahman nam tena wulina matamtam chuchoy so laki kan gana afi wulina mana hala asi sani sar jivira sani sadana amigin su warna din da mayr kazira sani samayr ora hal bak ngi matsi hala asa hina tum utam ta handi samayr asi latna halangi dulon kanga asin dulo kan gwani in listen dun dadu akwalana kasi samaira pakata samaira dulo kan gara kalita sunu u ha mai razu ha in jattama suna ki jan kwalana pa tutu sinar tutnan migirni ni umaga asin mai ni samaira litaka usimai ma palana Lionel Nomengar ni samai marba dol maga datana ni namu kon tagarna jowa kanan kunu tabun mai kita pa ufurira ma asuma zun gaba hun fun man karamana teu teu ti dona hala aywa ya ayiwa ni kala ginu dolla dolla ta tar ina tugul tugul tugul tugul jegale ka teu af vitambi ni lon teu ba yi irin dam ni suma zun dak ka zin ulta zina hala luna ka di si irziya undak masida ani ayini orin kai ta gida bayin boma ta gidi sar sugayin suitai anda sar sugayi gwani isi bounda ni simai matnga are yu igidi sabay gir to kay tegi kadima hala gir tar fun duk tegi di ni samay rana pa amba lita dur tang mai alin nani kay gu koyi ke tegiya ora ayla tak tegi ni ay kol irira san mitwani o tarang hindu lamba ikam uluge em gu widi ni lay gu ora mang tegiya juni gi tegiya u iri tegi wanda kita pa ufuri magina hala chalu kulena yelang punani irichi makani ay fayi tegin pomi fintua technician ti sole kolo dal dal dal dal dal tabia
1: liga da vangolia na chipole senga paria mu kom ta ta ta ta ta ta ta sani machona angri wo chan kulmina mozina yo ikiki kolo mula dantia. Tu veux qu'il t'en gagne à qui t'en gagne.

wala mbangi songan ga doti ku jogi di mi mrasila fi bay ma de dag jay ga wondo de sey mam ta mbir ya sigi ya kade si mbir urkol ni ke gir ko dia be asingar ke gir ko dia yora de o bay to gir ko dia general rodai batnda malande nan don na na naun kum ko ngai kade nan bir kla yo bir kla yo ko da ke bend yare yare sey yora de yare sai yora de ni ba ni go to ndo len ji ya di ndo ko gi ya na jo ko ke ji ka me to ke mbi ku sa ar te nga to ji ta ba go mo ik ra an te a de mbi ir kla yon do na ni shab le kan to ko ngalo o gir ko ji ku ke mbi te a ba na bi ndan o sa ar ga malang ni na na si mbi ir kla yon do si ngi ni ge de ku malang a ke si ngi nan gir si ji ke mbi ke jama na la gi ge na na si mbi ir kla yon do malang si nikma dajan nu jingar biya singaru ngan gu nin ba jiran be go nang kana ta te nadan dum ber ko la yon to nadan ngan ya ni ko ro dai bat da gun jin go nang ke ta jin ni ge nadan dum ber ko la yon to nad ni ke remi jim tor no i ji go nang ko Portugal ta ri go nang yen dar da ga te nad ni ber ko la yon to nan dan ci ka len ge go to ning ti kan do ko bini ari ndo je di ni ba ndo so na jo ko kun ji ka ma to ba di kem be ke sar to gani ane ke lau mai bau ne toyo asian o kondo maji ingam jolbo ikata nuji julien akei lau wal michel iku domaya domaya manase iku monoji ndo tar afia o mbaine ya klojin jila edouard o gir ko yugo ko law trois ga na ran be nyamanat la malang den ton dot na na naun kum ko ngai ka de ne nan bir kla yadi bir kla yo ni ko bobu de nan do de ka ngo ko ndu ngam ko tok law mai bau ne to yo ejen law mai bau ne to yo ejen ni ko to do mar ji ari ndo jo ina jo ko ngi kam to kam labdan ko bobu kam be ki nyamanat la ngatu ji tabai go moy ko wan ko yalum be ber kala yondo nanji singe de malang kenya bena ta ke mundu lau tro do man e ode ngondong do jinda tapol bai na maru singe ni rai be do krang tu aba na etranje wo singe ni mare ta de ka ke singe nan geren si ke malang ma de be de ke de ngama ke ke jia kar che mursal te malang sin nan sin ber kala yondo krang kana nan bisi te do do bioni ato ikndo samaji adi ndo mehe na jwa ko kinji kame to vai do ba ko to krat lo ko ando ta ba to ndo bo ni kinge ko to ta di kar che mur sal ni so ta iglise te ni muro 12 no ba de no ba ko te le ta ka de ko ji to i no ba ngandang ndang lai be ir ko ji ko bo nga ya ni kinga budul o nga ni adi ga nga ka ni ke Saratu Charlotte malang den naun kum kongai kada nan berkla yadi berkla yang gonde ke jia ke ngo kondu rine sabin baba tatula sabin baba tatula ni bagu tok ndok tumta gi diko gi na me ko gi kame to kambe ko ko tunu tari ko nang ke bene ting ke tuji go mo ikrant ber kla yondo na den ko ji ko bungai ya noe dam ogir ko jia romba romba ake gir ko jiya ta tula ga ku mai sara ga ke sar ga malani na na ndum ber ko la yon do lo ko ando ta ba to yi ni ga ngali ya di kem do gutu ya ni ke nge gutu ni ke ma ji to lu ma baba ta tula ni ta ba kem do gi ya ba ni nge gutu to ko do ka war ni ni nan bi si te kembir kelayu kerang wai kiam dog narik no jitu nuba ada nuba ko tele ta kada ke jitu ini nuba ngana ko kenjir ge gitu nuba ada lo ku maji kiam ko we yang tu ko dorang so lom lom tam yang teta neke mesi makra ta ta de yunu jima kuma tolngar jerom ko batu berde dingam na yalle klison nagrom Vincent kay baika Suzanne kay noji Vincent madro Jules
Madpar Claver Ngagutu Abia Rona Lucy Ike Yorombay Ronay Dinga Maji Mbay Ndebe Ike Maji Ngar Nilna Jean O Baito Jean Klando La Lum Clementine O Nganian Gamalan and Donot Natna Naun Kum Kongai Karen Nanberg Layo Adimberg Layo Ngokonde Ake ngado bobde niku liete na tolngar tuma tojiro niku liete na tolngar tuma tojiro ni ba guto kndolenji arindo kugye na jwa kugnji kema to baikem labdan ni ndandi dot na nutur dam de zapo tur taringa to jigo moiku wan retete be ber klaiwan to nanji singe de kmalanga ke mar tarug mar be de nga kondu kdingam ge O baito ngegni ku munter gari askar ge o nadni ku abu bila na oyel nadni majeste dang lai bia dingar ta ba jum tolum shirive o nadni chef de village ku be majita o bele iku ngakutu toma anjini kembe ku be parato nadni chef de village ku tadam tude bai Koyal Felix, Ike Lua Rambaye Emmanuel, Ake Ngar Teji, Timoteo Ike Maji Adomo Robert, Mbatel Maji Mojingamal, O Maji Adomo Arno Malanini Kambe Ke Do, Nadende Merklayonto, Nadenike Majesté Chef de Canton, Kebejo Koji Adumgar Kamo, Ike bekat onezim dana birde malan yeke bebe boto sawe jacob yeke beke tora majimbayo josephine majide ndonai ngakutu alfred ake monoji mbay goto malan yeke beke doba natndo berkla yonto e birde leonard najirane joel malan yeke beke kumra natndo berkla yonto natnik masranga kutu kajimbayo Naji tolmbay yake ramba saye manani jini kembe ke sar to. Nadni ke nambay ya prosper nji kembe ke kiabe. Bisi na woyali nji kembe ke pala ake. Naji utede, naji rom. Prosper iba nji kembe ke abeshe natin si imbir klayon to malansi bay dote. Nadni ke jima sara anatol nji kembe ke barday ya jingam maji eme. Tojiro nji kembe ke chisi. Luko ando taba tu kem dugu yeri tu adikarti ambata adu nani dansi ke lion ke guto ningti kendo jedi iba indo soye na juweni doba duke utuke ratu nuba adu nuba ko tele ta katnjil nge guto nuba adu luku maji kem kombi yantu neke neki ngamal albert mbay urema Rokul Mia Mathias Yoasum Jean Blaise B O Sem Richard Gelmbay Michel Pasteur Diegangro Clotheric Maître Gadnoji Prosperic Kula Noji Abila D Kumaje Rose Neta Kundarit Telbe Jason Ike Bekan Yogoto Innocent ou Madame Baik angro riko jinko mandang nei nuji maji sil vi ungan ngemalang nendon dot not na naun kum kongai kade nenan ber klayon to an di singe dik malang ake mara taruk singe nan girin si inji kem beke lokum loke chat la ke rai be do kerang te o nat ni ke be gang ngem lau mai jo udel pier mbai o jel moize je bar kunda jeremi mbai lau jo te Big Mbaye Eloa Ike Bendunga Michel Ake Maumbe Kadel Mananinjini Kembeku Benoyo Nji Ngome Richard Ake Mbernoji Calvin Pasteur Rondoba Hubert Aldom Jean Baitubama Ezeron Nges Mbaye Andreas Menoji Milka Ike Jionro Fidel Mananinjini Kembeku Mundo Ike Bekutu Albert Ake Pasteur Nji Kornode Samson Tembeke kelo kularambai agabis ni ba ombat adi damku dobet dokum lokichat la ta nanan bisit malangsi
mbere kla yo yango nande kede nga mo ke ngo ko do nando do nga do bobo de mbay gang ro ro me mbay gang ro ro me ni ba guto ndo ko gi na jwa ko ko ndi kame to adi kembe ki njamat la nga to jita ba go mo iko wan rete te vi alen gi guto ni te ndo je di ba ndo so e na jwa ni do ba guto ko ta or ni ne rende ni gir ku jala ta di eglise ete ni ro vende kumbang ke sosok ndoi batu ta asen lo kuando taba to kem dugi ani ke mbai rum rokul mia macias ni bai karci aturon ta tinggur glisi ni ndar di dot ne scientific tales nuba ada nuba ko tele ta kar ke jitoi nuba ngandang gambi resing mam tu de karci go na jiku do bet ne im gan bangi ngai le kar manam bisit na jiku do bet chob we gabriela un pakran do kada wi

Kogi ringam la de mamte de matasi la ita javine kum jiku kete ade gir ko jiku bonga ya blag Jean Daber. O Daber, Daber. O yiku jakiline yamasum na un ke kum kongai kadana nan berk la yo yangonduk dunga make ngokondu ngonande nando de adeline blag tolna. Emil, blag tolna Emil ni gir ni kirin ngai na mbu Emil. Ni taba blag tolna Emil ni guto ndo margin do joy na jwen ko kindi kamato adi kam labdan ni ndan di to na ya bon samaritain ke wali ate ngato ji taba go moy ku wan rete te be ber kla yon do nat ni ko jili yama sum min ji kam be ke be sans son ni wa go nan ko franso Isabelle yama sum min ji kam be ke sar te e ke yama rire dum ga rin ji kam be ke mundu na dana kuju ya kursi ngem ngem bek ma insala ngere ma lang ke sarta ke ma insala mundu doho dam ke dembu musuro dam ke jeki jeki ke mai bote ke mai ninga namle mai chikulu komunote mugo gnaran be nyamanat la malang ni na dum ber klayon to Alien ang gusto ning tik ndo pandro ji ba ndo mi na jwe ni to ba de ko to krat lo ko ando ta ba to kem kar chi mur sal de ali ka de lo ye yorong kar te ro bia vi ni kondol to kono wa ri u gi no ang ge lo yo ni lai ka ri yo wala ji tele ka ro ko jarat ka dun pa krang ko un pa ko do ka da wi pa kon ke to ni ne wi ka ri

wala ndal singay si malak ni ne limbi sita ji lo sol to bola way radio diffusion nationale tchadienne kalas ko kyan kadum la made si kuto de gen mo made sita ji lo sol la ni ndi gidi ko to ram ta to sin ji do gen de ta un dum da ka da way bay cabine technique ade rine chobu e gabriel patron ko ko jila ade regisseur d'antenne hasan alifa micro lionel nomengar no balingom ji ya jingena birita ji lo sol ta inday kum kete to rosita sogu.